adom ne asumdwia efie genyankopon ne erade Yesu Kristo enka wa utie me ene ahumachin na yenyina ye bum apeja erade din na yaman so efise yedini di ako a yedin konim emada se wode erade ebedi ako na wedi nkuguo da ebi nsi ensi mekyere se ensi se wodi awurade din edi ako na wedi nkuguo yechi bibia ni ho e wo ho sa bibia nti sa adom ne asumdwia efi agya nyankopon ne awurade Yesu Kristo anopai enkao ewo baby bia wo asempa mre na wutie on asempa 94.7 midia ne pastor Emmanuel Ejei anadwi nyankopo ayaduma esuo ato wedi na afi se meka ne saa wedi na afi if se emfie duba ko ene nura pepe ya ensu to ya ma circle eyiri ye tedjum sokai ensu fankrofo bibri ni ma sisi ye ni hu bida ensu ni adudum ja but ensu na petro atiegum na eshi nkrofo ma wuden zoom ne ija eshi wo asemo a yapa ba ko lot of people lost their lives inti esenia ewrade wedi nafe anadwe de ensuo na ato ade enche inti yenyani enim niema e koso ba ni enim ne se wo a wutie mi ewrade adom weti mi ati wani gana de ye ha oba ko ni se insu to a esi dum kanea ti ye dum no many areas bebi ami wo ye dum no large coverage of area ye dum no ya mesre ni se o drive wa e ya na wa hwe yi pa chopa Esuo tata kwemu ifi tesa no ho no oba we ni chire circle no at least eho de de meti mi aka ho asem se oba circle esuo tai ekwai ni mu se ne ye a inim se etasie no pa chopa edru sabria over speeding em vaso bia ni so emwa obia to bu ase ne bra no kakra no kwasem se me experience kakra e won kra ha no ensuo to a aya me pese me drive mpo nti na busa onkronkro se me kwa na na ozi se me nyanyane mo nyane wo time no pepe nso nti esese wo na me gather courage na me de abedru ha ndi awurade aye wadom na adepache wa David said awurade aye ye ewo manim da his praise shall continually be in my mouth his praise shall continually be in my mouth osimeshire awurade na nyina na ye ye ewo manim da enye dakodako na ye ye ewo manim da en santi anopay ma ayeye enhye wanumu ma ayeye enhye wanumu ema ema erade anopay ye ma erade so ye ma erade so